Tunga surong migit ti kulak utak si marok tilugo CBC o kiyok taktub na raw tinga gutama nga ekarong ni ukak tiyo yung atobi utak lisi anabaya piyo iningan ni law kaklunga ulumi katako daw raktok June 25, 2026 tagba ulang o yok tun miti matering ningak tumi narang nak tugu takut kape anak tumi lauk tidugit siku au padle ninga pijut tigit lugu awatini inung ni ungatani ayaw yaga karauk tut tako au lak titisungo yun no naring ni tusak bigin nak tabo kanoy lauk mangan piyakuk si Maruk patakot. Kinaw ya kadaro gabamat to kakuning nga to ni narang na ito ko kanok inoy ni kikutingit akik sokto katang na ang mga tao ba ni oksok tong miglo talog juang miglo takiyo at ano akpat kawi sa aglog tong inog titulo kalo na titupi balay yura kakatang na aklo ni tunga sugi ti kulak tusak sa urak tilugo CBC o kiyok takto na araw tingagong

0: Inyo ima ko at si kaktulok tangong mataay. Tayo magngalok at si kaktulok tangong wapta inyok tiyot. Uming at ukto at kaklunga awan ni kamisina uplunga 2000-2005 utikit siyo. Una Jack anako ministro la uksimang man. Pekko sila rito kang nun inang numakukto numakunong ukaw sila rinang mo. Tabani 2000 me titirak bigila uksimang upko makuwa inuin takuya ka ang apkiyo o kalimarak ni nanituin na. At ikak titaw yun nang imata soklo imanneliya o katay na kapitatay mangan. Taip suman yaluk tagwad gili uksimayok Martin Frobisher Rook tagwawplu ni at ikak at ikak tok inung ni tayaw si mangitunin. Soklo tam na uktu tigituin na kasagutay manneliya o katalaw kapta akunin makyaluk. Tai majakan agak minister itu juga tak semua tidak kembali ke semangat kita ke ajak kita ke ini kita adik tu kalui makua ini ini ajingin ajingin ajak tu tahu yang kalau tu tai mana tidak kembali beliau tai makiki aku tidak ke semangat kita di ubah tai mana tak kualu nuna butsi bunik sekurne pilih jenis syuting nuna nuna petino awal lagat tak syuting nuna apa syarat tak syuting ukua adi tak hayat kita buat inang neng apa sebab syuting amma tak kuab apa kuti tak halal ye National Archives of Canada nuna kahtau yut aruami pilih kahtau magelar beli kahtau la umata amma lu uang pilih kahtau kuyu yaktu alur dakshunga. Makkuat pilih hati lebih mana itu Thompson kudlo asing itu temakkuat. Amat kau una pekata agud iklu lagi angkut me takbani Andrew Newley ayuk tau tuk Thompson ajingwan sakit cakap takman ilan lo atsak tu ibluni asing itu disenak sunigit. Amma ubang abkau tak kuyang angap kita ikan ngak tuat di tuhalu ulah tuhawi mayakka. Kawi mayakka amin suwalu umat taikan ni iglili ngak tu ngilin ni agak pala uksi magama. So kaima 1950 ayimi pigi aksugu. Tamakkuan inuin adji tuhangin atili uksi mangitur kitu umangata. Kangani ta'alu ulah tuh. Atili okat takpatapiyo na kusamagyalo man inuidlo kitug mga atakawi kataliglutik piniyak mata sunawa una ilawut iman na isumalutik lunin ubalunin at dito kangin at dito atingin niktakub lunin at dito atiak simakpata ilitakib luwit sa'y makutim magyalo katak mata umatimudlo sa'y maknaktualo lutik mamisang naktualo katak mata tayo matamakkun nga Pipliwit, tap kunung ngaptaw, ukunung National Archives of Canada mi awanigwami. Pinagkataw ulo, yakattakto nga adjit, inuin adjit o kangin, kitug mga ata, tayo kattak suwit, titira kattak suwit lo. Tayo maandri, tautuk nulia yuk, tayo man na, sana kataw yung mga lo kattak man. Aliyan ay tiyo lo kattakto.
1: Pita, atas man tak mo man namut nila kimek mo na matiluligat yu mingilag tak ko na jingo ang yu ita jigito song imata nakingar sa mga ta sunaw mga ta do ka sri kala kun nakibigin
0: eh kagulit ko tako kamailan ikko lu inyo itay kanang mi uta to kawli laktur ilang ipangan utko hit saling mit back river one of October to hablu nato ilak kalitay kwa ilak ating itakuk siyaw wakto shok lo kila winak kila wala uktok time na kukiyak mogeisi ilikimali akti ulo ak nakatigi la uktaka ilak ila uktak katamak kwa ammalo asing itta uktamak kwa sammok tukkun ating it ilan niku tamak simamlutik titirak simakatala og mata ammalo asing itamak kwa adito kaaluit takupluit titirak hatak miyakaptao kakulikot Andre lo nuliayup tautup titirak hatak sunigit kitukuluyaluit pangan utkulik saling mingang nikun takbong igdoligang sumungang nikun ubalo ni asing itkangik sinag miyutait ubalun ni panga kamanit to ang miyutay type sumanayalo at dili oktaw wala oksimayun kitug mga takubluin atingin hiyata la vinik.

0: He tuteri raiti ni kongo cho orlia sin tu saku tako. He tiri noko fo tako tarawa e.
1: Haka tanu we. Che ni ga. Kana na kara ya rano rawi ke le pa gaha kana e no haka tanu we.
0: Ho yi kain tsali lin kani I lo det en ni tura sen la kala kagunta.
1: Ha kala kagunta kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala
0: kai lilin ka thuin so
1: ha anga kala kala baka kona no ni se ba kwa ta sin kala ke ta sin ba la ya sin ko kala kala baka kona rai ai thurin tan ko wa ke ha ba thura hon na ro aka ha kwa ka sa ka ta de a wa ha la hi sa pa ko ko na ro ko na ro ga yi chi chi e ko we ya yi se di tu pa pa chi re ji ku so ya ko ho yi ho ha ko ko na ro si hi e
0: I was like, Hele tai tsin go tsai khuin le.
1: Ha ai le tai tsin go tsai khuin le. Kono roi rai che va pena ro ha va kono roi rai che ha va. Ka e tsai va rai tsai ho le. Tu sa sa tsin va le ya go le ho go ku ke ni se jo ka ni ke ro. O la pe va ni ro he. Ai tsu ta sa tsin va le.
0: Su ka kan de kon le.
1: A a ge la ka ya ka ra jo ji wi ki. Yo paila ka kha da da la ya de ida de ida ko ko sa ka kha kha ya pa pa ya a khoi ya khoi yo wa ya wa ti pa ya chi khoi da wan ha ka kha la ga si de ye ga in da lu ge he ho le tu e pe ni kha wa pe me ga ke ya ko la de e pe wa e te ne ha a che he kha ya ya ye chi he di Ipen atlat bimwe ko onle ko ya khoe ka chuta ta se ya ho liberat a lo kil
0: ho I kain tsa le len kan surati
1: ha ana sa wa lu wich ma sa la tsa yechi ha ha wa kone